0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi w'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubw'ibyo ni umwanya mwiza wo kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Ikiganiro ugitegurirwa na Julie Manirambona, kagishikirizwa n'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryawe. Turasabye mwe muyera ngo abane natwe, kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina gera rikiza rya Yesu. Amen. Kuvayo ikigabane cya cumi n'indwi. Igitandara cy'Horebu kiva mu amazi. Ishengero ryose ry'Abisirayeli riva mu bugaragwa bw'isini. Bagenda baratahira nk'uko Uhoraho yabageze. Barinda bashika i Refidimu, basagazayo. Abantu basanga nta mazi ariho yo kunywa. Maze abantu batonganya Mose bati, duhe amazi tunywe. Mose arababaza ati, muntonganiriza iki? Ni iki kibateye kugerageza Uhoraho? Abantu bahikirwa n'inyota. Bidodombera Mose bati, wadukuriye iki muri Egiputa kutwicisha inyota, twe n'abana bacu n'ibitungwa byacu? Maze Mose atakambira Uhoraho ati, mbega aba bantu ndabagirene ko bashigaje gatonya bakantera amabuye. Uhoraho abarira Mose ati, cimbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, witwaze ya nkoni wakubitishije gwa ruzi ugende. Ehe,

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: Radio agakiza ku isoko yukuri nkomeze kugushimira uri kuratwumviriza aho uherereye kiganiro ni ramuka amahoro. Allo
1: amahoro mugenzi.
0: Amahoro cyane, tuvugana nande?
1: Nivuga ko ma Nicodemu yawe nuko bisanzwe.
0: Nicodemu waraye neza ngaho?
1: Nyabubuye.
0: Yego waramutse neza ngaho?
1: Basha turashima kabisa ko twakangutse n'umuryango.
0: Kazi.
1: Ariko uwa mbere mbare siriyake nawe na gahoma n'umuryango arimo ategira igitondo kita k'isabato.
0: Yego.
1: Mwa kabiri reka nje mbanza mbona umufasha wanjye n'ibibondo hamwe n'umuryango wanjye wose ukagera ategira igitondo kita k'isabato.
0: Yego.
1: Amareka nje mbanza mbone abadiakoni bose ku ishingiro rya zahabwa dusange igitanda cyo kurongora ubudiakoni ategira igitondo kita k'isabato. Amaze nongera mbona abantu bose basengera ku ishingiro ryo gahabwa n'abarongoza ategira igitondo kita k'isabato.
0: Yego.
1: Mareka mbore ushare kuri ishingiro sirangira n'agashato n'amunifasi na edit na jero kirangira amatese rike mu kivomero tunamuze kugira satine fitera mu karenza na senge sana na doti ategira igitondo kita k'isabato. Amareka mbone muyonga imuramba vya ni mugwi anifeta kumugenda anifeta nyabatege gitondo kita k'isabato.
0: Yego.
1: Amareka mbone mikera nawe na mutigoro we n'umugiranga tege gitondo kita k'isabato.
0: Eh.
1: Mwe mutangire kambona amenyesha makuru mwese yo mumba mukajyana imijyango yanyu yose tegira gitondo kita k'isabato.
0: Izina ryawe sindagushimiye.
1: Yego, nduma mu rugabano tege gitondo kita k'isabato.
0: Yego.
1: Amande mbona Auguste ari mutambu mbone umwe na data cyare kuri shimwe nawe na gitondo kita k'isabato.
0: Yego.
1: Ama Avariste nawe na imuse shegu n'umujyango we yabategeye gitondo kita k'isabato.
0: Yego.
1: Mareka mbone bosi ko ukarura mamuci bitoka gira gitondo kita k'isabato.
0: Eh.
1: Nakando kana kana dziwo sa muri Kongo gira gitondo kita k'isabato.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma reka ntembona mama neri mu kwegura mama fisi tindora adongira ibyo gitondo kita k'isabato sa murako tino gya mudanda gahwitrede.
0: Ndagushimiye.
1: Ndamba.
0: Come here.

Yesu ashimwe. Tugihagaze tugiye kumva isomo ryaranze icigwa cyo muri iyi ndwi. Turisanga muri Yesaya kigabane cya 50 ku murongo wa 4.

Ewe uhoraho umuremyi wacu Imana idukunda kandi twitwararitse izina ryawe mwami nirihimbazo. Abakobwa bawe n'abahungu bawe turanezerejwe no kuba imbere y'inyonga zawe mwami. Twaje kuguhimbaza, twaje kugutazira, twaje kugusenga kandi simbikekeranya. Uhereye mu gitondo twumvise ijwi ryawe rivugana natwe, twabonye ikiganza cawe kibana natwe. Nyakubahwa mwami wacu, kituzanye nanone no kugusaba ngo ukomeze ubane natwe muri iyi nteguro mwami. Reka ijwi ryawe ribandanye ryumvikana hagati muri twebwe. Reka ukugira neza kwawe kubane n'umwe wese mu bana bawe bari muri kino kibanza, maze umwe wese aze gutaha avuga ati ni koko twabonye Imana imbona nkubone. Mu izina ryawe gera Yesu, amen.

maze barabakwirikira. Abanyagiputa ngo baragenda bashitse ku kiyaga gitukura basanga Abisirayeli ibitangaza byakoretse bariko baca ahantu humutse. Aho bakwibaza bati none kuva tukivuka ntitwigeze tubona aho uruzi rwigabanya hari ibitangaza Imana ikora mu buzima. Ubwenge bwawe ntibwiyumvire ingene ibintu biriko birakoreka. Ntuhave wibaza uti none bikogwa nande. Kubera ko ya mana yayobora ishengero ryayo muri kahise, nuno munsi n'iyisaha niyoboye ishengero ryayo. Haleluya. Hari ikintu nkunda kubwira abantu, ikintu nkunda kubwira abantu ni Zaburi ya 34 umurongo w'indwi. Hari umuntu adafise Bibiliya ngaha? Turamukanye. Umuntu adafise Bibiliya wese ngaha? Umuntu yaje ata Bibiliya afise, turamukanye. Hey, haleluya. Abantu bose badafise Bibiliya turamukanye. Eh, hari umurongo wo muri Zaburi ya 34 umurongo w'indwi ngoma ndabahe mukazo wibagira nakazi kanyu. Abantu mutazi gusoma turamukanye. Barahari. Zaburi ya 34 umurongo w'indwi ukazohibagira. Ntuzovuge mwijuru ngo ntavyo nari naravuze je nzobwira Imana nti je nari nabivuze. Zaburi ya 34 na kane ku murongo. Haleluya. Zaburi ya kangahe? Ku murongo wa kangahe? Havuga ngo iki? Oya abantu bafise bibiri iryo rwisirya abantu bafise bibiriya. Rimwe kabiri gatatu. Umumarayika ashagaje zabaki akagira ante none kare ntitwahagaritse ibarabara ryose. Kare ntitwahagaritse imodoka zose zari mu ibarabara sivyo? None hari umupolisi rimwe twari kumwe ariko aba bagabo batanguye kunama bunama basubira basireka ndababazi sindi perezida wa iniyo. Hari umupolisi numwe mwabonye twagendanye mucamuvuga rero ngo sinkomeye. Nimba ari ivyo nzoja kubasaba babami kuko ndafise bobampa. Ariko Bibiliya yavuze ngo iki muri protokole kwa perezida wa iniyo harabaki? Yesu nashimwe. Mama waba wa muntu afite Bibiliya niwe ngomba. Mama wumvise iyo uri kuragenda kurima ngo ujana n'iki? Ngo agengwa jana n'isuka ujana n'iki mama? Never marayika ugiye kwatsa muziko uburi kumwe n'iki? Ugiye hariya mu masebura uburi kumwe n'iki? Haleluya. Sivyo nyene birahagije mu izina rya Yesu. Kumva ko tutari twenyene turi ishengero ry'Imana kandi ku Imana ariyo zotuma bigirane. Ibibazo byacu n'ingorane zacu bishiye imbere y'Imana. Hariya navuze kuvayo kuko niho ngiye gusozerera. Uravye amasaha yageze ngumye mvuga n'ejo twohashika. Kanangure nzinge bimwe bime kugira ngo sinze gusubira kubizingurura. Kuko ngumye ndabizingura twava dushika ngaha. Navuze kuvayo kangahe? Hari abo turi kumwe baza gusigara bavuga ngo pastor ngo president ngo yadusiguriye ngo vyari biryoshye. Ati yavuze ngo iki? Ngo vyari biryoshye. Navuze nti umumarayika uhorashagaje impande zose saba mwubaha akabarokora kuva 14 murongo wa 13. Abagabo n'abagore biruka inyuma y'Abisirayeli bafate ntibavaho bafate ntibavaho ariko munduru nyinshi murongo wa 13 abana b'Imana batabura kujugumira ati ingabo zabaye z'abanyegiputa ziradufashe mugama biragenda gutega yemega biragenda gutu 13. Mose abwira Abisirayeli ati nacho mugirante nacho mutinya mugirente mwihagararire gusa muraba gakizuhora giragirante abazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera

0: wese duhagaze dusenge Imana. Ewe Uhoraho Mwami wacu kandi Imana yacu dukunda, izina ryawe ni ryubahwe. Abahungu bawe n'abakobwa bawe twitavye umuhamagaro wawe, twitavye irarika ryawe, twiriwe imbere y'inyonga zawe kuri uyu munsi kubera ari itegeko waduhaye. Mwami turagushimiye ko nawe wirirwanye natwe kandi wavuganye natwe nuhimbaza.
1: Amen.
0: Warakoze kubw'itegeko ryiza waduhaye ryo gukora iminsi itandatu munsi w'indwi tukaruhuka, kandi uwo munsi w'indwi ukawutubwira, ukawutumenyesha ko ari umunsi wawe wera w'isabato, umunsi wahezagiye ugaha umugisha. Mwami ibyo nubihimbarizwe. None rero turiko turasozera uyu munsi, dusigaje amasaha make imbere y'inyonga zacu, imbere yacu, kugira ngo twongere gusubira mu bikorwa bya buri munsi. Icyo tugusabye nuko ubwo uhezagira abandi hirya no hino mu isi, natwe ntuturengane, uduhezagirire hamwe n'abandi. Kandi ko twahagaritse ibikorwa nk'uko wabidusabye, tukaba tugiye kongera gutangura iminsi itandatu y'ibikorwa, uzubane natwe mu bikorwa bitandukanye tuzokora mwana.
1: Amen.
0: Abarimyi uzujyane nabo mu mirima yawo. Abadandaza uzujyane nabo mu rudandazwa rwawo. Abakozi ba leta uzujyane nabo mu bikorwa byawo. Abikorera utwabo bose mu bikorwa bitandukanye uzubane nabo. Abanyeshure na mwaburya bariko barakora ama examen y'igice cya nyuma ubane nabo data. Tugira imbere nk'uko wabisezeranye, ntugira inyuma mwami. Turakwinginze ngo mu bikorwa byose uzuduha kuba b'imbere nk'uko wabisezeranye mwami. Ahasigaye mu cyubahiro cyawe, ramvura ikiganza cyawe gihezagira, amaze uduhezagire data. Turabisha inyonga zawe z'imbabazi n'ikigongo tugirire neza. Turabisha inyonga zawe z'imbabazi n'ikigongo duha amahoro yawe. Turabisha inyonga zawe z'imbabazi n'ikigongo duha umugisha wawe mwami.
1: Amen.
0: Nyemerere mu gusozera nsengera iki gihugu cyacu ingovyi duhetse, igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi.
1: Amen.
0: Turasabye mwami ngo amahoro ava mu ijuru abari abana n'igihugu cyacu.
1: Amen.
0: Twemerere mu buryo budasanzwe dusengere umukuru w'igihugu cyacu. Mwami ari mu mashimwe ku bitangaza bitandukanye wamukoreye muri iyi myaka itandatu. Natwe nk'ishengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi mu Burundi turamusenge, tumusabira amahoro n'umugisha biva mu biganza byawe. Iri koraniro ryose mwami turasaba kugira ngo umuhangaze umuhamagara mazima mu bwenge buva mu ijuru, kugira ngo arushirizeho kutuyobora nk'uko ugomba. Uko waciye mu musabyi wawe Aritezaruzi akagirira neza ishengero ryawe gihe cya Nehemiya, natwe turazirikana ko wamukoresheje ibihambaye kugira ngo ishengero ryawe ritekane mu Burundi. None rero ibyo wakoze turabizirikana data biciye muri we. Nukomeze umuhangaze umuha amahoro, umuha umugisha, umugwanirire intambara zose kandi umuneshereze data. Haruhande y'ibyo byose muha ubwenge kwa kurushirizaho kugutahura nk'Imana, kandi kuri wa munsi uzotanga igitsibo cy'ubugingo n'abazobe mu gitigiri cy'abazoraga ubwami bwawe. Dusenge abo bakorana tutibagiye buramatari w'intara nziza ya Butanyerera, musitanteri wa komine nziza ya Kayanza, abakuru b'imitumba ba nyumba kumi washize mu bibanza bitandukanye kugira ngo bashobore mwami gufasha bene gihugu mu gikorwa cyiza cyo gutunganya ibikorwa by'igihugu mwami. Ndabasenge ndabasabira amahoro ava mu ijuru. Senge abarongozi b'ishengero ryawe mu karere ka Kayanza, mbere misioni yose abakuru b'amashengero atandukanye hirya no hino naho ngo bagirirwe neza naho utahane natwe tugiye gutaha abakika mu kikamane nabo abadugane nabo abamanu kumanukane nabo nitwumva makuru meza kw'abahungu bawe n'abakobwa bawe bakomeje kurindwa natwe turishirizeho gushima izina ryawe. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu. Tuzi gusenga nkuko bibereye. Turacurikiranya ibyo twari guhera ko tukabihereza ko ibyo twari guhereza ko tukabihera ko kitunezera nuko muhemu wawe yera yamadusengera imini hitavugwa imbere y'inyonga zawe. Duye kuzobonana kandi muri cya gitondo cyiza cy'umuzuko. Ige nimba tuzoba tukiriho tuzoye mu gitigiri cy'abazogusanganira tubaye twaranapfuye nanone tuzoye mu gitigiri cy'abazogusanganira mu izina rya Yesu. Amen.

0: none mwungere hano muri Kayanza twateteka n'umunyabigega wa iniyo y'u Burundi ndasaba umwungere arongoye ntara mvuga utumwa Kayanza yongera atambuke afatanije n'umurongozi wacu mbere afatanije n'umunyabigega kandi wa misioni bakira ko kaganuke bakaduhere umunyabigega wa iniyo y'u Burundi
1: murakoze cyane neza cyane ati kumwe n'umunyabigega umunyabigega wa iniyo ati muduhumwege kano kaganuke uzi kuri twari tubishimiye cyane neza

0: meze nuko nuko akadona na cari meshi ni meshi cyane
1: nanone kandi banyakubahwa bungere muri hano hano mu ntari wacu nziza yakayanza twatewe iteka n'umurongozi w'ishengero ku rwego rwa misiyoni nagira ngo nsabe umwungere w'intara mvuga butumwa yakayanza atambuke yakire ako kaganuke adufashe agashikirize umurongozi wacu wa misiyoni y'uburaruko bw'u Burundi.
0: Hello, murakoze cyane

0: kazo hawa uko nuko turakoze cyane ariko makadira cyane cyari ho kanini beshi cyane kayanza mu rabantu bazima kubikuri mu rabantu beza cyane bandi bahitagira bavugisha
1: na none kandi barongozi bubaha muri hano hano mu ntara yacu nziza ya kayanza twatewe iteka kandi n'umunyabigega wa misiyoni y'uraruko bw'u Burundi nagira ngo none nsabe umwungere ahagarariye ino ntara mvuga ubutumwa kayanza ari kumwe n'umurongozi wacu mu rwego ku rwego rwa jia muri misiyoni y'uraruko bw'u Burundi batera intambwe baduhereze bakira ku kaganuke noneho bagashikiriza umunyabigega wa misiyoni
0: wow neza cyane nuko

0: mugenzini kindi
1: yemwe yemwe ibyo rukundo gu namayobera pe
2: yo
1: mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Mari
0: mbega waruzi ukuntu Matayo na Mariya bobo bikundana
2: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radiyo Agakiza ku isoko y'ukuri.

cyari ikiganiro umugenzi n'ikindi mutegurwa mugashyikirizwa na Hadi Agakiza ku isoko y'ukuri. Turabasezeye naho ubutaha.